Kawarakunag, kawarakunag, kawarakunag, maging ako kinako. Kawarakunag, kawarakunag, kawarakunag, maging ako kinako.